0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: Iniyak ng Department of Migrant Workers na ligtas at walang Pilipinong nasaktan o naapektuhan sa mga serye ng pagsabog sa Riyadh, Saudi Arabia. Biyernes ng gabi at madaling araw nung Sabado nang marinig ang mga pasabog na dulot ng mga drone at ballistic missile na pinakawalan ng rebelding grupong Houthi mula sa Yemen. Target ng mga ito ang kabisera at yung mga planta ng langis ng Aramco sa mga baybayin ng Red Sea. Ayon sa DMW, mahigpit nilang binabantayan ang kalagayan ng tinatayang nasa 700,000 Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho sa Saudi Arabia. Ito ay sa pamamagitan ng mga migrant workers offices sa pakikipagtulungan ng embahada at konsulado ng Pilipinas. Pinayuhan din ang pamahalaan ng mga Pinoy sa kaharian na manatiling mapagbatyag, maging alerto at mahigpit na sumunod sa mga babala at security protocols na ipinatutupad ng mga lokal na otoridad ng Saudi Arabia.
3: Nagdulot ng takot at pangamba sa isang paaralan sa Sultan Kudarat ang post ng 13 anyos na estudyante na nagbantang mamamaril sa eskwelahan. Magkasunod niyang ipinost sa social media ang isang mahabang baril at isa pang armas na may nakasulat na pagbabanta sa paaralan at kanya umano mga kaaway.
4: Naggawa po siya ng threat na magkakaroon uli ng active shooter or active shooting sa isang school. So, as to his, siguro yung motive, kung may man siyang kaaway, that's secondary to the fact na nakakreate po siya ng panic doon sa school. Especially coming at the heels nung nangyari po sa Cotabato.
3: Agad namang natunto ng pulisya ang menor de edad matapos magsumbong isang guro. Dinala siya sa barangay kasama ng kanyang guardian at ipinaalam sa kanyang pananagutang legal na maaari niyang harapin dahil sa kanyang ginawa. Nabahala rin ng mga residente ng barangay poblasyon Tupi, South Cotabato dahil naman sa post ng 18 anyos na lalaki na nagpicture habang may hawak na baril. Inaresto siya ng mga pulis at inihahanda ng reklamong alarm and scandal laban sa kanya. Ayon sa PNP, walang na-recover ng mga baril sa parehong insidente.
4: Sometimes it's very hard to determine whether it's AI or an actual picture. So titignan po lahat ito. At kung mapapatunayan naman natin na may baril talaga, the next steps are to check kung nasaan itong baril, who owns this gun, at how was the minor able to access itong firearm na to.
3: Muling nagbabala ang pulisya na may pananagutan ng pagpo-post na nakababahalang content online.
4: Hindi po ito nakakatawa, hindi po ito nakakatuwa. We will prosecute to the fullest extent of the law yung pong mga mahuhuli nating gumagawa nito. It's time to stop this now.
3: Samantala, naipablock na rin ng PNP sa National Telecommunications Commission ang dalawang website na nanghihikayat umano ng karahasan sa mga kabataan.
4: These websites espouses yung mga real world violence, yung sinasabi natin nag-groom na sila and binibigyan ng parang tasking until such time na yun na nga mapupunta na dun sa active shooter, pamamaril at pananakit na po sa tunay na buhay.
3: Nananawagan ng PNP sa publiko na iwasang magbahagi ng mga hindi beripikado at nakakaalarmang impormasyon at sa halip ay agad itong i-report sa mga otoridad. Kapwa ay pinasa naman ng Senado sa ikatlong pagbasa ngayong Lunes ng hapon ang mga panukalang Sagip Bata Act at Comprehensive School Safety Act na makatutulong na maiiwas sa mga kabataan sa karahasan lalo na sa paaralan. Sa ilalim ng panukala, kailangan magkaroon ng safety plan at protocol sa mga paaralan para maiwasan ang mga trahedya.
5: Ang trahedya sa Banga National High School sa South Cotabato kung saan nasawi ang tatlong mag-aaral at maraming nasugatan ay masakit na paalaala na kailangan tayong kumilos ng mabilis at sama-sama.
3: Layo naman ang Sagip Bata Act na paigtingin ng mga regulasyon at patakaran kontra pang-aabuso at pananamantala sa mga kabataan, lalo na sa pamamagitan ng teknolohiya.
6: sa bisa ng inilabas na arrest warrant ng Quezon City Regional Trial Court Branch 84, arestado sa isang condominium sa Mandaluyong City nitong linggo ng hapon, si Lakam Bini o Lakam Chu, ang ate ng actress TV host na si Kim Chu. Kaugnay ito sa isinambang kaso ng actress na 124 counts ng qualified theft laban kay Lakam.
7: May natanggap kaming report and about dyan sa presence